ufisa ukungcwatshwana kho mangihamba nje emhlabeni lungasali ukhezo lami ngifuna ukuhamba nalo 0687649969 yini wena othi uyawungcwatshwa nayo nangu malume nangu bavele bachoma i-DS phe kwethuna lakho uthini lapho ngasekhaya.

0: basuka bathe babanange ikhwamanga lesikhathi. You're more like a Catania. Kusho lapho na ke umjikelo bathu tofotofo kungiyena lapho na ke 11 minutes to ihora lomgxobanyawo. Otherwise before umjikelo nengoma emnandi ukuzwe lapho na ke ulihle wakaxhakaza. Hayi suka nina nalo niya lona lapho na ke uthando featuring usamkelisiwe wakancwane benonjabulo umfokalanga ukhona unjabulo kule ngoma. Hayi khona ngizwanga. Angimzwanga ememeza unjabulo. Ukhona? Hayi khona. Ufuna ngibhekisise kahle.
1: Hayi wempuka ngweni uyaphila. Awule matematika ukhuluma nophindisana umpuka ngubani. Hayi wempuka ngweni. Leyo nto iyenzeka. Mina umalume wami wafihla ne-AK yakhe. Hayi ngoba engathiwa ikhonze kakhulu. Hayi. Mina ngiyimina ngomntaka mbovu, hayi angifuni ukuhamba nalutho, ngifuna ukuhamba ngiyimina nje. Nginje ngoba nginje, awukhele nje mfoka ngwena.
0: Hayi ngiyakuzwa mbovu, hey uyezwa ke khona umalume ohamba ne-AK-47. Hey angabuyi kadubula umndeni kumalume esethi angiyifuni le AK, hey futhi bakithi. Uyibonile yini? Usibonile isithombe sethuna likamalume elibekwe elifakwe lapho na ke iDSTV kwathi wahamba nayo malume iDSTV yakho wawuyikhulumela usaphila nokho ke bese ngithi cha ke ngibuza umthandwe nando ukuthi ke yena ke yini afiso ukuthi ke mayihamba angashiya angakungasani ngemumva zicathulo zakho ikanokusho umabona kude wakho yini ofuna ukuhamba nayo noma nawe ufuna ukuhamba nalutho. Tetha namndive 0687649969.
2: Intimati awu mntaka mkhulu makuphileka nje sikusile ewayithinta indaba wentimati yabo nje mina makuthiwa mhlawumbe hayi nami sengikhahlele ibhakede kuthiwa hayi sengikongcwatshwa eyi bengabe makuthiwa kungenzeka ngabe ngithi nami angicothe nesitezi sami umntimati ngiyathatha isitezi sami noyokhehla. Manje ngeke kwenzeke, ngeke bakwazi ukusiqukula baye ngasemathuni. Eyi kodwa nje ngofa ngikhala ngesitezi sami, angilangi ngaphandle mina mntamkhulu ngaphandle kwale ndlela hamba isitezi. Hayi kulungile mntamkhulu, lona ipholo beyitezi, danki.
0: Danki lapho ipholo beyitezi, uthi bane kuyenzeka kugujwele isitezi sakhe sifakwe sihlonyiswe phansi isitezi sakhe angajabula lapho nake upholoba. Wangikhumbuza enye indoda yangaphi Afrika. Bona le moto ekuthiwa yayicishe ngayibiza asikhokhelene phela kodwa nje yindala yona kodwa-ke wayikhonzile lo yababa wangapha enyakatho ye-Afrika wangcwatshwa nayo wangcwatshwa wahlaliswa nje kwi-driver city kwagujwa umgodi ongangemoto wafakwa nayo washona nayo phansi imoto yakhe leya moto ezayidumile ngaleya minyaka. Upretty Mhlongo ku TikTok uthi nje hayi ifoni yami bhuti ngeke isale ngemumva meya ya yileni ekuthiwa ke waseyibiza ke ngegama wathi ke cha ifoni yami ngifuna ukuhamba nayo ngifuna ukuhamba nayo impela ngizofona ngendlela bhuti usho njalo upretty ke lapho na ke kuyena ke u TikTok unjani mtimande cha mina nginjani na ngazala kakhulu ngeke ngikwazi kuhamba nalutho bese ngiphokela ubaba kalu ngimlaye kusho lapho la ke hey nayi ndabe inkulu hey ufuna ukuphoka aw hey nomzamo mthembu kwanongoma uthi hayi cha yena ke ufuna ukuphokela ubaba kalu wasefaka ikhande libuvu lapho na ke yena ke unomzamo ithini inombolo yakho ubaba kalu ngizom

0: ulwazi ungakhohlwa ukuthi vele sibheke kwingozi ethi ke ngishile uzongitshela ukuthi ushiswe yini mawuthanda ungitshela ukuthi ke ubani ngempela ufuneka gcine ukukhuluma uma ngabe kunemcimbi khona ethinta uhulumeni nethinta lapha na ke isilo sakithi ke kwaZulu
1: akungadoza mthamko waphelela ngalo mama namhlanje kuso mama lengizoba bazothi sendicele nomzamo umbali mama hlabisa Mrs Macingwane badoze ngengoma nje la nomashwabana ethi khonya ngonyana kajabula khehla la selo nipholo
0: yakuzo pholoba nyakuzo nganya kwethu danki lapho umbali uthi asambe siyothelwa amanzi zingane hayi ngudlalo yomdlalo wembali hayi khona.

0: كوبا الاسترا نفعل لنا بجزرة فقط دابل ukhumbuleke mzali wami ukuthi ngo-10 ekuseni ibe sowufikile ke pha eJerusalema kwantozenzeka kwancango zivuliwe apho uThixo ezobe esebenza khona, apho uSimakade ezobe phakamisa abantu, uSimakade ezobe sikelela abantu. Zitshintshe izinto, ziphakama izinto zakho, zilungwa izinto zakho, zisephakame uThixo ekusikelela ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. And ke ngoku mzali wam, ke ndifuna ke wazi nakuthi nangomgqibelo uThixo uza kusebenza ke kaYesu Kristu. Makeze ngapha, ndiza ngapha umfundisi nalo call, ndiza ngapha umfundisi nalo call. Sisuza ngapha, susuyeka, suyeka lo mfundisi, ndiza ngapha nalo call. Yizantaka sizomthandazela lo mntwana. Ndifuna ukhuphe lo dimoni, ndifuna ukhuphe lo dimoni, ndifuna ulikhupha, ndifuna libaleke liphume libheke phambili. Ndifuna ukubona makhulu ukuthi amthandazela lo mntwana, amthandazela. Kwenzeka ntoni?
1: Mamkhuleka.
0: Ye mama?
1: Mamkhuleka baba. Uphakame ngesikini ngaphakathi.
0: Uthini?
2: Othi uma ngabe ndithandazwa kufuneka ephakame abuye ngaphakathi tata.
0: Ufile ngathi kwenzeka ntoni mama? Mamele mama.
2: Oh.
1: Amnalo suku.
2: Odi tata ixaxa yakangalala ebusuku.
0: Umama ngoba ingathethe ndiyaphuma apho lesini khawuqhubeka umthandazo ngithetha naye because isikhathi siyaphela, isikhathi siyaphela and uJehova uzosebenza sokusebenza. Into endifuna siyenze abantu mabaqhubeke befowuni, abantu mabaqhubeke be-SMS, abantu mabaqhubeke besibhalela kuWhatsApp, besibhalela naku-SMS. Sesiyaphuma ke thina kula majelo osasazo enanda FM 88.4. Masihlangane kusasa ke ngo-10 ekuseni nangomgqibelo ke sobe sikhona ngo-10 ekuseni. Siyaphuma ke lisithi kupelopelopele zakubelezile unyene kaphumzele tokuni zulezulu umzulwane ke phaka uBishop DJ Kamfani. Siphuma ke lithi power is not powder. May God bless you. Good night.
3: Go ahead.

0: ahlawulelwe icala lethu kushintsindiso yaseBright kubona ke umsakazo wakho inanda 88.4 FM. Today's best radio ku 18 minutes to 10 o'clock. 10 o'clock isothola ke indaba ezigcwele the news bulletin with Usama Jobe. Masibuya singena na kanjani ke kuyona ingosi yethu la sithi khona ngaye konke kuyenzeka. Kodwa kamanje samukele wena mlaleli ngasekhaya.
1: Sanibona nekuseni uDelisile Mpungo sokhuluma kwaselovu ngibingelela balaleli mbela esitudio sonke ekuseni. Incwadi yanamhlanje nje ivukayo, incwadi kaMateyu 18 ekhuluma ngokuxolela. Methi uNkulunkulu asixolele 70x7. Ngiyabuka ukuthi ngaba silimala, ngaba sinawo ama-triggers, ngaba silokhu esihamba sibhibha, sibhibhelane ukube siyaxolela. Mase sifunde nje sibambe lolozo lithi asixolelanini, ngabe ne-counselor, ngabe ayiyo nje njengoba injalo, ngabe nama ngihambe ngilimala, ngihambe ngithunukala, ngithunukala nabanye uma ngazi ukuthi ngixolile. Ngesikhathi ngizwa ukuthi into esho umuntu iyangilimaze lapha engiyibone khona ukuthi ngisanesilondo esingakapholi ngisabhibha. Cela siphole, yazi balaleli, ngicela siphole South Africa ukuze silungisane, silungise ne-country. Ngokwazi ukuthi ulungise i-country nawe usabhibha usanelondo. Ngithi haleluya, siyabonga olwesini omkhulu esinkulunkulu asinikeze wona. Amen.
0: Amen. Siyabonga kakhulu Nkosi yami eyiwo phatha indaba enkulu kakhulu, indaba yokuxolela. Xolela, ehe, xolele ngisho bengaxolisanga, ehe, ubaxolele ukuze uzophola wena, kuzodlula kuwena ngaphakathi. Ngiyakuzwa mlaleli wami, ewu, asike sihambe siye kusigwili, sibuye siqhubeke nama voice notes, uthi ke ngabungubani na, unguJehova igama lakhe.

0: Hayi, siyabonga. Ikuthenini uhlale nathi kusukela ekuseni kuze kushaye isikhathi samanje siwumsakazo. Now today uma sithi ngaye konke kuyenzeka, ngiye ngifuni njalo ukuyichaza leya ngaye. Khuluma ngomoya ongcwele. Uyohlambulukile uma uqini ngaye kuyenzeka. Khuluma ngomoya weqiniso ngaye kuyenzeka. Umoya wokuthula, owothando nowoxolo ngaye konke kuyenzeka. Omunye kwangididiseke mesitsene mangisho kanjani ukuthi ngaye kuyenzeka umoya weqiniso abe seyibuza kanjalo leyo nto kanti iqiniso kuthiwani akushonga ukuthi liyakukhulula liyakulekelela endleleni ngoba mangizoloku uqamba manga hamba fika phele kodwa mawuzoba nomoya ungicele nje iqiniso kubhlungu ulikhipha ubhlungu kuqiniso ngisho ubanjiwe kube ngathi kukhona into lokuyizama ulifake lona kodwa bese lokhu liphesha kabanga so nje every day we need ukucela umoya weqiniso usihole njalo ilona liqiniso lakho Sembi kuthiwa mncane kumina kodwa ngithi sisi hayi ngoba ngimdelele kodwa umoya wamvuma ukuthi angithi sisitheni manje ngoba ezinye zezinto sithi asihlale nazo la emsakazweni uma sizo share testimony ingoba sifuna kulekeleleke omunye umuntu ohleli nenkinga inayo sezicabanga kaningi ukuyibulala omunye usecilile otshwaleni yabona akusaphumeki sekunzima kodwa lakhe iqiniso lamkhulu likhulana nathi nje sima phambi kwabantu sibona ukuthi hayibo asenzi kahle masenza kanjena so into ke nento ke bafuthi siyenza kwabanye abantu siphinde sikhumbule ukuthi iyobuya ya when iyobuya kanjani uzothanda isibuya kanjani yabona ngoba everything is ithi siya document noma basibhala ngaphansi kodwa la engqondweni si yabo scripturishile so uma isibuya ke ungasekho noma ukhona uyothanda yini kubuye lolu daba alright angikubingelele sithembi kulolu suku lanamhlanje sikwamukele kulomsakazi Nanda sizoxoxa udaba uzosiphilisa namhlanje ngodaba lakho
1: yebo ngiyabingelela emsakazweni egameni lenkosi yethu uJesu Kristu esiphila ngaphansi kwakhe
0: amen
1: yebo

0: Yeah.
1: Yebo, ngiphinde ngibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yeah, kunjalo nje. Ufakazi bami ngizobushera namhlanje. Ngiyakhola ukuthi khona abanye bodade bethu bonta ngaye.

0: ethu abasozodlula kulesi simo noma sebedlulile noma asebedinga abasadinga ukuthi umuntu alulekwe ngathini angaze afise ukuthi enze enye esinye isinqumo esizomenza ukuthi ayisole ngase kugcineni so ubufakazi bami buqala la laqala khona kahle kahle ngangena emshadweni umshado engangeniswa kuona kwakumshado owawuhleliwe uhlelwe angathi nabaphathi bebandla ibandla la kubo komuntu la engangizoshadela khona la ngashadela khona ibandla lami la bengikade ngishade bengikade ngikhonza khona so into iyahamba kanje yafika nje ngosuku lokuqala sahamba kwancathi kwakuyinkonzo ekade ihlanganisiwe ihlanganiswa yibona abaholi bebabili bakwelinye ibandla nakwelinye ibandla so mase ngihambile ke lapho sahamba kwiyinkonzo yasebusuku saya khona mase kwadlula nje mhlawumbe amasontwana ambalwa emva kwalokho ke wafika umuntu lo ehamba nabaholi bakhe beze esontweni lami la ngangikhonza khona bazofike batshela umfundisi noma umfundisi kwathiwani kwathiwa khona uma usuke ubone like uma ubona intombazane ebandleni la usuke kukhonzwa khona bafike basho bathi hayi khona intombazane ebonakalile hhayi kwahamba isikhathi ngezwa kufunakala isithombe sami safunakala isithombe kuthiwa wathi umama umfundisi mayesho kuthiwa mhlampe wafuna iy'thombe zabantu babe u-4 nesami nasasilapho phakathi ngamthumela isithombe ekumthumeleni kwaso nganginganakile ekumthumeleni kwami isithombe nganginganakile ukuthi into mhlampe iya la ekwakufuneke eyagcina isikhona so ngasithumela-ke isithombe kwahamba ayike kwaphela isonto masekuphela isonto bangibiza sekuphuma inkonzo kuyisonto ngabizwa kwathiwa hhayi mangifika khona ngiqale kukhonze ngenkathi ngelanga ekwakhonzwa ngalo lo muntu ezofika nabaholi bakhe ngahamba ngaphuma inkonzo ingakapheli ngawumuntu ophuthumayo because ngangiphuthume ey'tolo ngalelo la mase ngisendlini sengibuye ey'tolo ngifonele hawu uhambeleni namhlanje wahamba washesha waphuma waphuthuma wahamba ngoba khona into ebekufuneke ngixoxe sikhulume nawe kusho ubhishophi hayi ngilontu nje mase ngithi hhayi akunankinga ngizobuya ngize ubhishophi wesilisa hhayi mase sengilontu nje sengisendlini ngifike ngibeke iy'mpahla cause ngangikade ngibuye ukothenga igrosa ey'tolo ngibuye ngibeke iy'mpahla ngiphuthume khona ezansi uma ngifika hhayi ngibafice bahleli uyena ubhishophi umama bhishophi nabafundisi bakuleli ibandla leli la kubo kwabhuti lo naye ubhuti hhayi mase ngifika khona ngifike-ke ngiqale hayibo ngixwaye hhayi kuhlale kusagcwela abazalwane khona kuyaphithizela njalo abazalwane ma bephuma enkonzweni baphuma baye khona kuyophithizelwa khona hhayi ngihlale kuze kuphela ama-o ngibone ukuthi hayibo naso isikhathi siyahamba mase behambe kuhambe bonke abazalwane ngize ngibuze kuyona intombazane yakhona ngithi hawu kanti ngihlalisweleni kangako intombazane ithulele naye ingazi ngoba phela yayingazi vele mase kuhambe bonke-ke abazalwane mese beyangibiza-ke woze etafuleni kuzoxoxa nalapho ekukhulumeni kukhuluma ubaba ubhishophi akukhulumi yena umuntu engilethelwe yena asho-ke nangumuntu ushilo umuntu ukuthi ubone wena ubonisiwe waboniswa wena wabona wena uphinde wakubona futhi usufika enkonzweni wawumuntu obonayo ukuthi uyakuthanda hhayi-ke ngilontu nje ngithe ngisathi ngithi ngisaxwaya loo nto mesethi hhayi angazi ukuthi ngabe yini engakuvimba ukuthi ungavumi angisiboni isizathu sokuthi uzothi uyanqaba noma awuvumi ngoba manje umshado lo so manje ngiyabona ukuthi hayi kushuthi la ngiyacindezeleka hayi ngivele ngithi hayi ngicela ninginikezeni isikhathi ngisayocabanga noma ngisayothandaza hhayi ngahlala hayi sahamba kwahlukana ngahlala mhlampe kwaba yinyanga sekuzophela inyanga afona umama umfundisi wakhona kwathi aphabuze
1: wangale noma wakho
0: owami abuze nanyanga yaphela wathula nje unkulunkulu uyavuma kodwa ukuthi le nto yenzeke ngamtshela ngathi ayiwe.

0: angazi kobonakala ngali ilanga lomshado futhi lento yayi angazi indaba kwa nje ngangilokho ngithi ngiyakhuleka ingakhuleke ngithi ngiyakhuleka ubona ukuthi into engafuneke engekho emgqeni ukuthi ngithandazele so kwahamba isikhathi ngakwaya ke ngalokho ngaxoxela ugogo sekuzoshaya isikhathi eselonto njalo ekubeni futhi lapho into eyayinzima ekutheni ukuthi ngithi ngiyanqaba ngoba kwasekutheni kwasishilo ubishop wakhona uzonqaba kanjani kwaba manje angisiboni isizathu sokuthi unqabe ngoba phela vele intombazane ehlalele yodwa uhleli nengane nje lo muntu umuntu ozokuthatha ney'ngane zakho ngeke akuyeke ney'ngane zakho kwasha kwacima wabala hhayi ke mase ngixoxela uma kahle uma njengoba nje ngithi uma ongizala hhayi esibeletheni uma wangithola nje ngathini ngiyingane nje ngoba wayemfica vele ngamfica vele ekhonza khona esontweni wangithatha as umuntu owayibona as kunesidingo ukuthi angithatha ngiqoqe ngihlala ngifake esibeletheni sakhe so kwahamba-ke uyaya ngokujula le nto ngangena emndenini sahlala emndenini nje kwa-right yonke into nje bengenza ngihleli naye nje enginakekela ezingane iy'ngane zakhe so ugogo uPhungula-ke ngamxoxela wabuza ugogo uPhungula ukuthi kanjani kuzothiwa yenza into ungenabo ngisho oyedwa wangakwena owumzali wakho ngoba number one angilo muntu ufike nabazali bakhe abefundisi bakhe wena yindaba uzocindezela kuthiwa vuma ngasese ekubeni ungafikanga nabazali ungenzile lutho nabazali wathini ugogo wathi ugogo inqabe le nto hhayi kwahamba kwashaya isikhathi ngabona ukuthi ayikho le nto ngoba phela manje baya ngokungicindezela ngavuma ma ekuvumeni kwami lo muntu lo asihlangani naye just ukufundana ufika nabo ngaleso sikhathi abamvubeni nalokuthi akhulume uma kufuneke kukhulunywe ama-meeting lawa kusazo nje uma kusuke kuhleli kudiscasswa kuboniswana ngoba sahlangana masihlangana besihlanganela khona ekhaya kubo kwamfundisi wangakumina so-ke afike ngesikhathi efikile athi uma ikhuluma ubone ukuthi hayi bamvala basheshe bamvala khona lento kodwa efihlayo kubonakalayo ukuthi cha akukhona okungahambi kahle hhayi-ke kuhambe kuhambe isikhathi kuxoxeke sikuvuvunyelane kuhanje kuye khaya uma
1: kufikase-involved ugogoPhungula
0: kwangekho involved
1: abazange bamcela
0: abazange bamcela kwangathi nje uma ngithi ngithi kwathiwa nje ungatsheli muntu kwathiwa nje ungatsheli muntu ngisho wama-elder omama sebekhulile
1: awutsheli muntu enkonzeni
0: yebo kwashuko njalo nje kwathiwa ngingatsheli muntu le nto yi-discuss wayibona omama umfundisi nobaba umfundisi wangapha
1: ya
0: kwahamba-ke bahamba right-ke kwahanjwa kwayiwe ekhaya mase kuyiwe ekhaya baya ngale ngasese batshela omunye womphathi kwakuwumphathi wabantu abasha kwathi kuyolotshela ekhaya kwafika yena umphathi wabantu abasha umuntu wangale umfundisi lo wangale kababa angisazi ukuthi wayehamba nayo ubishophu wangapha ngakuthini hhayi bafikebona
1: babakhongi
0: ngibona-ke phela sebabakhongi abayongikhongela
1: allrightbezaogoPhungula
0: Oh. Baye ekhaya straight ekhaya ngithi emahlabathini ngabatshela-ke before that ngabatshela abasekhaya ngabatshela ngabazisa ukuthi ngingatshela usisi ngathi usisi waqale ngathi uma ngimtshela usisi wami esizwala naye egazini ngempela wathi usisi cha akukwazi ukuthi kwenzeke kanjalo usisi wayihlaba wayihlikisa wathi usisi ngiyakwazi ukwenze kanjalo yindaba kuqhamuke sekuyashesha khona manje ubone ukuthi into yakhona bafuna isheshe kusheshe nje kuyaphuthunywa kwenziwa yonke lento le kuyaplana kuyaphuthunywa hhayi usisi wayihlabahlikisa khona-ke seyihlabe wayihlikiza kanjalo hhayi baqhubeka-ke bona bathi hhayi asiqhubeke nento angeke sivinjezele ukuthi sivinjezelwe ingane encane thina sizoqhubeka nayo into as kuplaniwe phela lo muntu uhleli yedwa ufuna umuntu wesifazane
1: uneminyami ngangaleso sikhathi
0: nganginama last of last day ngangina 33
1: okay
0: last of last day hhayi so kuhanjwe-ke usisi ayihlabe ehlikizele ubone ukuthi hayi bona bafuna

0: ukuyenza ngenkani yenziwa into right keke nogogo ke wagcina ewumuntu ngoba phela naye wayesebona ukuthi cha kuthi kuyaphoqeleka phela baqamba manga kwathi 1 kwathi indoda ihlala kahle ihlele endaweni esitezi umuzi omkhulu nje isebenza endaweni eshayela ama truck umuntu right ophila kahle kodwa nje ufuna umuntu osifazana azomnakekela so ngeke
1: mhlambe sithi uyibamba la okwamanje indoda ifuna umuntu right indoda ezonakekela kanti fanele nayekelwe ikuphi kuyikona siyabuye sisazwa lonke udaba ngicela sela ukuxolile wakamncwango xoli kahle kahle wakamncwango athi liyabasebenzela ngisashokhede angikho
2: shokhede
1: kulungile ukuthi izifike ekugcineni ixoxwa inini abefundisi ngiyasula nina befundisi nixoxe ziyofika kuze kuye ekhaya. Baba mazane bamkhwenyana.
3: Yo.
1: All right.

0: ihlazo umshado into eyayikwakoba yiyona sengibuka lento le ye text le kwathiwa ngiyongena phakathi e taxini hayi aqhamunga ke ngafika kwenje kwakuyimoto ezu 3 mina ngemumva nemoto engane plus nosisi wami omdala ngaphambili no driver cause uyena usisi omdala owaye metro on so mase kuba ile ephambili fortuna ye drones so sahamba ke safika khona esontweni safika ngama taxi hayi safika kwacaca ukuthi eh akuyona into ababelindele hayi sahamba ke saya khona kubo kwendoda esontweni la sashadela khona ebhambayi lapho ngihamba nema-soul case phela ngoba phela
1: yagoduka manje
0: ya sebeyangikhipha manje behambe besho nabendleleni namta sesiyokushiya manje cabanga kaningi hhayi sahamba-ke masifika khona-ke safika kwashadwa kwayileyo nto kwa-right-ke umshado so nalapho umshado ubona ukuthi kuqhubeka kahle hhayi-ke indaba yaqala sekufuneke bangiphelezele-ke sebengiyise endlini la ngiyohlala khona phela ma sesifika lapha ngiqale ngibona istezi ngithi hhayi nabo baba baza hawu mntase uzongena istezi sishakanje sitshakee sisihleka nje hhayi ma ngithi hhayi kuyangena emaxhophoza sapaki imoto yeza kwathi ngeke ukuthi imoto ipake sehlike siyoxhaphoza wawungaboni ingubo injani udaka amaxhaphoza khona lapha ma sesifika endlini indlu i-wendy house kodwa le yeplanga obonayo ukuthi kade isanda kubekwa phansi akukhonkiwe ngisho nokukhonkwa hhayi bangene-ke khona lapho wawungabona sekuguza kugcwele ney'ngane abantu abadala bazojabulela phela lo muntu kusho ukuthi bajabulela lelo nto enjani obonayo ukuthi cha bajabulela lo muntu lo bafuna ukuzobona lo sisi lo ozothatha lo move
2: ozothatha lo muntu
0: kwakhona kwakugcwele kugcwele ngisho nesinedolo eyibo kwavele yayibo kumina kwavele kwashintsha ngisho kuba happy lokho kwashintsha ngisho nenhliziyo ubona ukuthi ngavele yayibo bathi ma bethi bengena endlini bangena-ke iy'tromisi bangena nosisi omntase kwathandazwa ngenkathi kuthandazwa ngale usamnge usisi wami lo mncane ubhizi uyachekha uyabuku uzala kumina uzongihlekela umntase ungawubona umbhedo angazi ngathi yini kubekweni khona ngani yavele yathi xhifi khona lapho inhliziyo sebehambile-ke angizange ngilale ngahlala ngayo ingubo le ngaze ngayikhumbula ngazi kwanze kwasha okwarathi uthwehlo ebusuku ngakhumula khona lapho ngavele ngayisa yiphosa plastic bin ngakusasa kuseni ekuseni ngamlinda wavuka wahamba waya emsebenzini ngihlela ngilele ngiyambuka yena uyahona yabona nje ukhululekile shouthi uhepi uyabonakala nje ukuthi uhepi nasenuhepi nenkosikazi nali mama la hhayi ngavele nje ngavele ngamlinda wahamba waya emsebenzini masevuka ngakusasa avuke into eyavele yangixakade bowesiphathe eyavele yangixakakho ngelanga lokuqala umuntu ngayizolo kade lela ma ivuka uvuka akageza uvuka uyagqoka akaxuki avuka ngene shona emsebenzini hayi bo iyangixakalee kanjani umuntu evuke engagezi ngaphela ubelalile ngayizolo kwahamba wahamba-ke hhayi futhi ngangayinaka ngoba manje ngangisayidinele vele ngiyidinele
1: simo sonke
0: isimo lesi hhayi ngavele wahamba yabo esehambile ngavele abaseleka kakhulu ngavele ngathatha isikhwama sami ngageza ngenza konke ngishwi ngathi uma ngifika ekhaya ugogo ekuseni wathi ugogo hayi bo ufunani ngavele ngasidindi isilili ngingakakhulumi nanokukhuluma zayiqathakela iy'nyembezi hhayi wabona ugogo ukuthi hhayi ku-serious kanti naye ngayizolo

injobo ithungelwa ebandla. Kwagina uhlelo ngilalele ngikhona la emsebenzini. Yina chief mfowethu ngi around the village manje. Ihambe phambili kumina izo zinalezi esibona eThekwini. La emafonini sibona yonke indawo siyeza nala endabeni. Zokuthi aliyasho iThekwi. Bese ngithawu umdunge. Mr. Mdunga ntusaphila ngamgcina phela ngathi owayiphoyisa. Nodaba lakhe lika matric kodwa kayi ngadweni impela yena lo owathi unalapha emsakazweni. Sibe sonke ke bhote sithembe ukuthi mhlaka 4 besobavotela bazokwazi benza okungcono. Siyabonga.

0: abantwana bazolotshola bheka nje uzele ingane ezinhle eyisha ngezithe enkulu engaka kodwa ayilotsholwa umuntu kuze kuhlekiswe ngazo ukuthiwa ingathi uzosina yawani woza wemama lalela inkonzo yemindeni inkonzo yokuvithiza izinto ezenziwe emndenini ngifuna umuntu oserious kempeli ngifuna umuntu othi umprofethi ukhuluma nami ke namhlanje kunezinto nasemahlombe ngiyezwa ngiyasindwa ngizoyivithiza lento ushawa likhanda ngizoyivithiza lelikhanda ugwazwa zibhobo ngizoyivithiza lento ngizoyivithiza yakumama ngesonto 9 o'clock emansele number 110 kumngeni road at Durban Station ila ngizobe ngivithiza khona zonke izinto eyiphazamisa impumelelo yabantu ngifuna umuntu othi umprofethi ngifuna impumelelo ngibheke kuDisember izinto zibophila izinto zimnyama ayikinto ehlula lo Jehova wami akahlulwa ilezi zimo zakho lezi zimo zakho zincane kakhulu incane lento ngizobe ngivithiza lento ngogqobo nangamandla uJehova anginikeze wona ngifuna ukushonela izwi mase ngiyavala ngizosholela izwi bese ngiyavala bawufunda incwadi kaMark chapter 2 nanga uJesu usemzini kamkhwe kaPetro napa abantu zindimbane zabantu zagcwala sizwa ukuthi uJesu usemnyango uJesu usendlini uzokhulula abantu kwase kuba namadoda awu-4 ayikade esuka ekhaya ephethe umuntu ngohlaka lamadoda avinjwa ngabantu athi lamadoda siyenqaba ukuvinjwa ngoba sizile kubantu abasivimbayo kodwa size kumuntu kaNkuluNkulu size kumkhululi size kulo onikezwe amandla size kulo ozovithiza izifo size kulo ozovithiza inhlupheko nangempela lamadoda agibela phezulu aqaqa uphahla aphosa lo muntu phakathi endlini ngifuna ukuthi mina kuwena wena ulokhu ungabazi ukuza kumavula kuvaliwe ngoba uvinjwa ngabantu uvinjwa ngabantu abanemkhaba bona abasuthi uvinjwa ngabantu bona abanempilo eright uvinjwa ngabantu abangazazi inyembezi wena oyikhalayo uvinjwa ngabantu bona abasebenza kahle uvinjwa ngabantu bona imndeni yabo eright musa ukuvinjwa ngabantu kodwa futhi ake ngisho lento akuqali nga ukuvinjwa bavinjiwe abantu nangesikhathi sikaJesu yingakho nawe bekuvimba bheka nje lengane yakhe iphuza kanjani kodwa ikwazi ukutshela wena ukuthi wemama ungayi kubaprofethi hey wemfana wami hlala phansi phuza utshwala uya kumama wakho eyoqaqela nina impilo wena baba wena bhuti utshela umkakho utshela intombi yakho uthi wena hayi ungayi laphana kubaprofethi hey lalela nawe sukuma nize ngizovithiza ngoba uyafuna ukuyilobola lengane kodwa kwenzeki yini edala lokho bakuvalile ngizoyivithiza lezinto ezikuvalile ngabe lamagama ongavuma ukuvinjwa hlubulundela la khona khona isibusiso sakho uzobona ngoba bekuvimba la khona khona impumelelo yakho uzobona ngoba bekuvimba ikuphi impumelelo yakho isemansele number 110 le Sunday leli sonto isonto lakho ungalovi waza ngivithize lento mina ngeke ngehlule lento Jehova makakubusa
1: baba udokotela ngicela ukubonga inkonzo yomhlabathi mina bengumuntu ogembulayo baba kodwa imali futhi benganayo inhlanhla yokuwina noma sethiwa bengiwina baba bengibukwini imali encane engango-300 to 700 imali ezincinci ngithanda ukubonga inkonzo yenhlabathi ngaya ekhasino mangifika baba angizange ngikholwe ngaba nosuku oluhle kakhulu ngalelalanga ngoba ngangisebenzise ngabe ngangize enkonzweni yenhlabathi ngathola u-40,000 ngithi mangibonge kakhulu enye into eyenzekile baba namhlanje emsebenzini umlungu uthe sengithembeke kakhulu ngoba sekunesikhathi eside ngimsebenzele ucela ngiyofuna isayithi khona izongakhela uthu room kuzoba umkomelo wami loyo baba ngiyabonga kakhulu ngenkonzo yomhlabathi ngidlulisa ukubonga baba kakhulu
2: baba ngithola ubufakazi.

0: baba. Baba ndingumdobolisa ngemali benenkinga abantu bebengangikhokheli izimali zami. Baba ndithe ndisosebenzisa itsheni imali ndabona into ezami zitshintsha. Ndithe ndisokhuluma etsheni baba ndabona into ezami zitshintsha zonke abantu bebengandikhokheli ndabona bonke abantu bendikhokhele bengasanditshaha bengasandithini. Baba ndithi mandibonge kakhulu itsheni lakho lemali. Lakho kwesibini baba ndithe ndiyoaplayela indaba yemoto egaraji. Ndathi ndisoaplaya baba kwathiwa decline imoto ndiyifumana. Xa sendikhuluma baba etsheni lemali ndithe ndisokhuluma baba ndabona bendifowunela bethi ndiyakhwalifaya baba emotweni. Ndibaba ndithi mandibonge kakhulu intsebenzi yakho itshe lakho lisebenzile baba ndiyabonga itshe lemali ndiyabonga baba.
1: Bakumavula babudokotela ngithi angizothola ubufakazi baba ngentsebenzo yakho kamashanela baba. Ngathola umashanela baba ngawusebenzisa ekhaya baba. Ngithe ma ngivuka ekuseni baba after sengiwusebenzisile umashanela baba. Uma ngivuka kuneminenke efile amaselesele afile baba namashongololo baba. Kuthe ngisangithengisa amangase lokho baba mangithi ngikhiphe isicathulo phansi kombhede. Ayibo baba kunenyoka le nyoka yayinkulu baba ngithe mangiyibheka yifile kodwa futhi kuyabonakala ukuthi isanda kufa baba le nyoka. Ngiyabonga kakhulu baba ngale nsebenzo yakho kamashanela ingisize kakhulu baba. Okunye baba engifuna ukukubonga kakhulu baba ngathe nganomkhucululi baba nganginenkinga la ngaphansi baba ngineyintshumpa baba. Iy'ntshumpa lezi zomhlume zaziphuma amanzi anukayo kangangokuba baba besekade ngagcina enkonzweni yokuzithokozisa nobaba. Ngithe ma sengiwusebenzisile umkhucululi zasha baba zonke ley'ntshumpa baba ngikhuluma nje sengiphilile anginalutho baba. Ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga mavula.
2: Amen babudokotela. Babudokotela ngithi angibongi baba ngiphakamise ukubonga. Baba safika lapho enkonzweni kwakunensebenzo yesihlabathi baba ngangihamba nomnyeni wami. Izinto zethu zayibophile kungenzeki lutho baba empilweni yethu. Kodwa emva kwensebenzo yakho esihlabathi baba izinto zaqala zaqaqeka baba ngikhuluma nawe nje baba. Umnyeni wami ufoneliwe wathola ikholi ephuma eyimayini eMpumalanga bambuza ukuthi usa-interested yini nalo msebenzi wayo-aplayelile. Wathi baba yebo usa-interested. Baba kuthe kusenjalo umnyeni wami bamtshela ukuthi iholo lakhe lokuqala baba u-15,000 nama ngizange ngikholwe baba. Ukhuluma nawe nje kuyimanje umnyeni wami akekho kusasa uyoqala i-shift yakhe yokuqala uye useMpumalanga mina ngisele la emakhaya. Okwesibili baba engitha ngikubonge. Baba kunomuntu engangibanga nayo isayithi engase ngiyithengile engibangisa lo muntu kwisayithi ngaze ngayiduba isayithi. Kodwa emva kwenkonzo yesihlabathi baba ngithe ma ngithe ngithola ikholi ngathiwa lo muntu lo uvele wahawa kungathi ushawa yinto wahawa baba. Kuyimanje nje watholakala edindikizile ethuli baba. Ngithi angibonge kakhulu insebenzo yakhe ingisebenzelile.
3: Amen bazalwane. Ngibingelela ubaba wethu uMavula Kuvaliwe ngiphinde ngibingelele umama wesizwe sethu ngiyabonga. Ufakazi bami baba ubokuthi ngithe ngisuka la izolo ekuseni ngafika endlini ngathi ukuhlala kancane ngobe kwangena ikholi bazalwane. Ma ngena ikholi eyokuthi bazalwane ngakade nginabantwana ama-twins ngaphinda ngawu-2 ubaba wabo ashona 2022 engasabanaki engabenzeli lutho. Kwafika ukuthi ubaba wabo omdala ubaba wey'ngane zami uyangibonela ukuthi ufela uzolobolela uzokhokhela iy'ngane zikamfowabo. Manje ngizothola lobo bufakazi kuba kumavula kuvaliwe ukuthi ngiyabonga konke indilokhu ingivulelile ngoba ubaba ozowashona ubaba omuva lalokhu ufuna iy'nkomo zakhe langazala khona lobe bengamningi kodwa uthele iyosuku lensebenza leyayizolo umhlabathi ngibusisekile bazalwane ngibusiseke kakhulu ngeyi-18 bazalwane bazokhokhela iy'ngane zabo. Ngoba mina bazalwane sengaze ngayitholele enye indoda kodwa ke ubaba omdala wengane ucela uzoyikhokhela azenzele nesiphaa. Ngiyabonga engilosini kubeke njani ingilosi amavula kuvaliwe uyingivulele. Ngiyabonga amen. Amen bazalwana. Ndibulisa umama ndibulisa utata bazalwana ndibulisa inkosi yonke bazalwana. Igalamini yesihlabathi ndifike ndandithela endlini ngo-7 ngo-8 salala. Masilalayo kwakhona into eshizithonga ezikhulu ephezu kwendlu.

0: như muốn là công mà ít dùng như là phi là phút cho là xe là phút băng đấy có xe đấy tôi đấy có xe là phi là phút là có ông chủ một người số là phút xa là ông mà kêu là người sản xuất thì yêu uy áp kinh tế mới thì ai bố mắm cho nó bé uy tế chán ý chúng nó bé xí cho qua có asas bé uy tế chỉ kiếm là cái hai anh đã làm cái gì rồi số chúng nó có được cái gì à thì nếu festi festi là phô mà kêu là đi phi là im bộ chứ im cú à giờ là nem cú quay bé lên super entuja simpu kukakulu nezi nezo kutwa zibangwa ebezini zikakurenki bazalwana lozo zinto oko ntena sebenzisa izinto zoma kulabalela ngala ngala kala ngenge nge yasonto le ka ikama kamakaka kamakaka ngale ngalo bazalwana bendikwe bekunzima kakhulu ndinqedakele kakhulu ndiyabulela baba ndibulela kakhulu ndiyabulela kakhulu nkosi yam andazi bazokwenza njani ndiyabonga kakhulu
1: Amen, ngibingelele ibandla, ngibingelele ukuba umavula uvaliwe noma umndlunkulu. Ufike lapha mina umntwana wami ube washutha, washuthele office, washutha uphunywe zilondo umzimba wonke. Wasethi wabuya imeseji wathi uthi ubaba akeze. Kodwa manje ngangathembi ngoba ngangibona ukuthi mhlawumbe lesifo esizivezwa kuthiwa siphume emkhunjini kuthiwa umuntu uba nelonto umzimba wonke naye ngoba kwakungezethi kuba yithanzi bese kuyavuthwa kube nokoni wafika laba wafika wenza kubaba futhi ubaba amnika insizi kwathi aliphelanga isonto lezi ilonto zavele zaphola esayiphume wonke umzimba kuyimanje nje seyipholile seyibe wabuye wabuye wasukela kubaba wafonela wathola umsebenzi sethola umsebenzi nomunye ngenza isebenzo le yabantwana ngathi ngibuya emsebenzini ngambona futhi ngathi namuhle wamuhle ukhamukazi wathi ubuya epentan kungena ucingo lapha kaphuthume khona wafundela lokho wekhompyutha wenza ama-webhusayithi kodwa manje beengawutholi lo msebenzi interview ayangabinzi wabinza wafuke wathi bathaya kuye futhi kusasa amandi yakho e ndiyaxabana nomuntu ongashiya phansi amakhompyutha ashiya walokhini uthi wavule wathi bazomlini nginyanda inyanga eyodwa kodwa ubuye wathi hayi bathaya ngaqhubeka sengithengele nisho nombhede
2: ameni ngibingelela ubaba ngibingelela nomama nehadla lonke kunensebenzi ubaba asinikeza yona wathi sifake ngu-25 litre uvuke ngo-12 ukhulume bese ngithi ngo-3 uvuke uyogeza kuleyo nsebenzo ngabona ubaba emi ekhonini egqoke isuti e-cream white ephethe induku engathi ubhalanse ngayo ukuma kwakhe wangimemeza wathi baleka uthe suka weshongolaka wathi yena ngaphansi kwetafula angazi ukuthi kachaza ukuthi lolo phupho ngangena ngaphansi kwetafula emveni kwalokho
3: Angibingelele kakhulu kwiNanda FM ngibingelele kwiSiyathuthuka FM uDr Mzinto uMavula kuvaliwe umprofeti kaJehova ngiyakubingelela ngicela udlulise ukubonga okukhulu inkonzo bekade sinayo ethathe ubusuku bonke saphinde futhi saba nenkonzo ngesonto abantu bazibonelile ukuthi ubuthakathi akuyona into esuke ikhulunywe emoyeni into ekhona eyenzakalayo kubantu bantu kade bekhululwa ngithandazela abantu mlaleli ngithandazela umuntu mina uphuma isipokwe same time ngithandazela umuntu uphuma inyoka same time ngithandazela umuntu uphuma isathanism same time ngithandazela umuntu kukhulumilwane zisho ukuthi zifakwe umasibanibani noma yifakwe uzibanibani ezilanda kuphi sezinesikhathi esingakanani yifakiwe futhi ukuthiwa mazenzeni kulo muntu ngiphiwe uJehova lamandla ukuba ngibakhulule abantu mlaleli wami ngizwile mina ukuthi wena uphumeleli ngizwile mina ukuthi nemali uyayibamba iyaphela kodwa esandleni ngizwile mina ukuthi ngixabana nodwa kulelo khaya ngizwile mina ukuthi baba unkosikazi wakhe anisabhekani senilala ngengubo ezahlukene ngizwile ukuthi unabantu abakufunayo ngoba uyabakweleta ngizwile ukuthi ususaba ngisho noku

0: Enkenemini ngoba bengikhathala noma ngenza ini ngikhathala ngihlale phansi noma ngihamba ngihefuzele ngingakwazi ukuhamba nanempilo yami nje ibihlala idondobele kodwa nela ngayisebenzisa ijuice igazi lasukuma ngakwazi nokwenza yonke into ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi ngidondobale ngivilaphi bengikhuthala nje nokuhefuzela ngingasahefuzeli uma ngikhuphuka entabeni nokuhamba nje ngibe happy.
1: Awu bakithi wazi wahefa umama mshayelela ihlobo nokuhamba nje ngibe happy nayizwa umama wakho ubhoje nendaba
0: WhatsApp
1: lento yokuthi ngizishiya indawo ngifuna ukuthi abantu banazi uba phela ukuthi WhatsApp bas bakhona bangakubo ngithi yabona manje ngoba phela lento lena sivele sizwa abantu esingabazi nokuthi ababa ukwayithinta
2: ngisebenzisile cishe sekulo skip sesihlanu esade ngisithatha kulokhu okugcina okulesi sokuqala safe sangikhiphisa isisu sengikhiphise kawu-4 ngosuku wase ngaphinde ngathatha lesi esinye sesibili naso futhi kwaphinde kwakwanjalo nalesi sesithathu kuze kwaba lesi esokugcina esesifike sangangikhiphisa isisu ngoba inkinga yaqala la kula kwase kwehla kuze esiswini la emaphashini bese kuba nayo isiswini ngizwa ukuthi kuba buhlungu la ngase sibele esiswini ngase kuba ngcono-ke inkinga sekusele ngala ibenzeni kuphela lapho enganestroke ikhona
1: amanye amazwi iyakusiza
2: iyangisiza yehla lapho impela sekulapha sekodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ufike yathinta
1: olright uba nomunye obephamisile owayithenga baba wayithenga okay yakulekelela yini baba
3: cha sesinciphile impela sengibona nenyama ihayi kwazi ukuba ngathi ihlala nje zidumbile cha manje hhayi sengibona inyama isihamba so mangenza so phezulu
1: ubaba wako kule ndawo kuphi okredeni okay wena sibangisele ukuthi ngwami kule ndawo
2: usana siyongithethwe engongomane
1: engongomane edlomadlomo ukhona omunye but baba wena uyisizini
4: lapha ngiyongakhoza ngasha ngamanzi nesifo sokuba njengisitholele engishayanga songomsebenzi ngabuye ngoba sesasabe sezingane kutsho
1: okay
4: bayobona ukuthi umose awufi
1: olright
4: uloku umi bangishaya ngesifo sokubesibi manje singavumi ukuphela kodwa ngokusizakala ngayijosi ngibona ngezi saphone ngakho-vefinic saphone kuyimanje ngibhandishela mina
1: siyabonga kakhulu mama wena ukuyayithinta
5: yangisinda mina ngoba bengumuntu okuhlala ekhatheke ngenamanga kakhulu kodwa njenganele ngayithola ngavuka ngalimanje ngisemangakaze ngizona
1: uyalima manje
5: ngalima manje
1: awu
5: ngiyatshala
1: amen hey babona shalala ishobo asisezwa shalala ishobo baba wena kuphi ekhaya
4: mina ngisuka nje eThokas
1: eThokas khona laba nongoma mama nisuka kuyo walindisa olright ke ukhona omunye ngifuna njalo ukhona omunye ngokuphamisi awusuka nini yeke indabona shiya yakuyakusisa kwamajomele iyakusiza kubi wawathi ubhukile olright bue okay izisebenze njengomhlatshelo umhlabelo ngamanye amazwi amen ukhona omunye asivaleke manje okay
6: Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadlangadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV kenomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungangenwa izifo yenemkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kaMprophet nongoma ntuba Tuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela lezi nombolo 079-6551-813 079-6551-813

0: 082-0981-282-082-0981-282-082-0981-282. Kube umbuso wodwa.
1: Asiza nejuice.
2: Ubayisamba.
1: Asitshele nejuice kwenzeleni. Ijuice asembusweni.
3: Hawu, ijuice ingisize kakhulu. Benginokukhathala nje sicobecobe ngifeze ngikhathele. Kanti ngaphuza nejuice, hawu. Avela ngayisikhwishi khwishi, basebenza kwasebenzeka, kwenzeka into ngakhuthala.
1: Hawu, siyabonga. Wena mama usuke wayithola ijuice asembusweni.
4: Ngafika ngizothenga ijuice, ngayithenga ijuice. Ngafika endlini, ngafika ngabilisa amanzi, ngayifaka enkomishini, ngathatha izivalo zejuice, ngafaka phakathi kula manzi, ngathatha ispade, ngachatha. Kunento ibila esincane, ibiloko ingathi ku-ice, iqaqambe, yehle la esincane, lokho ngachatha. Ngejuice anginalupho, anginamathambo, ngiyazisebenzela nje kahle, anginankinga.
1: Awu, siyabonga. Siyabonga-ke ngemiphumulo yejuice esembusweni. Nana baba, ukwenzeleni ijuice?
5: Oh, ngayithengwa ijuice ngahlushwa isipho somhluma esesineminyaka mhlawumbe ngaphezulu kweshumi. Ngaphuza yase ngikhiphisa ngesisu eyokuqala. Ngathenga isibili, ngafika ngikhiphisa ngesisu. Ngithe ngibona insumpa ngiyomhluma elangemuva, abanye bathi ama-pies, kodwa kuhlukene ngoba ama-pies ngayangandawo, ngawakhipha emaranile ama-pies. Umhluma insumpa kuyimanje iyasha insumpa. Ukuyinwaya emzimbeni sekuphelile, angisayinwayi. Ngiyaphila nje ngoba sengiwubaba, sengibiza ukuthi ngithole unkosikazi wesibili ngoba sekuphelile ukhathala.
1: Siyabonga.
6: Mina ijuzi ngafika ngayithenga la ekhaya, hhayi yafike yangisiza ngoba manje nganginamahlaba engingawazi ukuthi aqhamukaphi emzimbeni. Ngize ngiy'tshethe mhlawumbe ibhobo, hhayi kodwa ngokuphuza kwami le juice ngithi impela ngangithenge futhi le nkulu. Hhayi ngayiphuza impela ngithi akuphila ngisho iy'nsuku zibe ntathu ngezonke amahlaba esephilile emzimbeni. Hhayi ngabona ukuthi hayi cha, le juice yala ekhaya inomehluko, yingakho nami nanamhlanje ngithi angiphinde ngisondele ngikuyithengele.
2: Asikusho-ke nje in-record.
1: Sabonga.
2: Asikusho in-record. Ijuice yala ekhaya yasebenziswa ngamaprofethi uSibiya. Ngiyazi ukuthi kodwa lokhu size ngakho lunje ukuthi kukhona sebeke bafaka imali bathenga ijuice, emva kwalokho abasani bami ukuthi noma sekumele badilive ijuice. Ningayithengi nje ukuthi embusweni.
1: Ningayithengi.
2: Ingenayo le ntshembe niyibonayo. Akusiyo.
7: Kodwa ngisazeyo engisakuphawule kuyona zonke lezi ndawo ebeseyicashile engingasaziyo, ngiyazizwa futhi-ke ngeke ngibike yona kodwa lejuzo kumthobethu. Hhayi, khona esekungenzela inqaba, ngiyabona lesasiwasho lesasokuchela esibomvu. Hayi, hayi, hayi, hayi. Shagwane.
1: Leso fika sela la.
7: Ay ay ay ay ay. Shagwa sa.
1: Ta sa tobo ufukulu.
7: Eh ay ay ay.
1: Hayibo.
7: Ngakhuluma na wangohlolela umprofeti wakhe wathi idalwa zamzame kishwa nesidaba sangaphandle kwase ke manje sesixovela. Ngafike ngachela, ngithe mangichela ngayizwa ingane ethi lapho bekulele khona ingane yayo iphuphe sekuwunodolo selele ingasabonakali uthini.
1: Hawu,
7: yathi ithe ma iphuma nonina bayambecinga le ngane, kwakhona ingane elandelayo ehamba ithi nithi asihlaleni njengoba nisixosha.
1: Hawu, kahleni bo.
7: Hawu-ke usuka lapho kwase kuthi-ke

0: khona
1: kwamasho.
0: Okay baba, okay when you tell us the crime score.
2: Yeah, it was the crime score.
0: Okay. Okay baba, when we were told it was like this.
2: Yeah, when I turned on the steel I see this is bad.
0: Okay, yeah, it's the one.
3: Hey, kwakukhileka umzimba wethu ngaphangikhileka ngathokezwa radio nje ukhuluma ukuthi yalapha zonke izifo
0: ya
3: asengizamazoyithengaaangisiza kakhulu bay
0: wathatha ngewani
3: wathatha ngewani wathatha isipuni esikunezethi isikhulu
0: uza kuthiwa ijuice ijuice vele
3: hayi ngamibekusukela
0: hayi no baba siyabonga sishayele unkulunkulu ihlombe mama wena yakusiza
4: aba kepha
0: yebo
5: yangisiza kakhulu ujuice ngathi nesibhuku nje sisuka la ngaphambili siphuma ngemuva hhayi-ke ngayalelwa yona ujuice yona umprofethi loku kwaphela kanjalo siyabonga mprofethi iyasisiza kakhulu ijuice siyathunywa nje nabanye abantu ukuthi sibathengele ijuice
0: amen shayelani unkulunkulu ehlombe okay ukhona omunye ukhona omunye wephambisile okay ma
6: banibona nonke
0: kumani phela ngiphuma ngani nibingelela enyakeni omusha
6: ijuice ngiyithengile ingisizile ey'ntweni ey'ningi nanokuthi mengabe ngivukiseni bengenvuke ngikhathele ngikhathele ngiyimbithi manje akusekho lokho nephika bekuthi mangabe nginyuka indawo ey'ntaba bengesane ucinane la esifubeni nesisu umzimba nje ubungisinda nesisu ngendle kade sisihlungu ngakhona manje hhayi sekungcono nesisu nomzimba awusangisinda umzimba wami nje usulula
0: amen shalani unkulunkulu ihlombe right khona or nawe baba okay siqalela nawe ma
7: amen bazalwane ebingeleni
0: amen ma
7: hhayi bazalwane ubaba usibiya eyi ngihambile naye isikhathi esiside ngiyisebenzisa izinto zakhe ngithe ma sefika le juzi ngayilanda le juzi bazalwane ngangiyifaye iqolo ngiyifaye amadolo yimlenze ngaya ngiklina ngithiwa ibuso babe ngangithi ma ngithi noma ngiphuma ngihamba bathi kodwa yinto yigcubayo ngithi nayo ngidlele ijuzi kubazalwane asihambeni sesandohouse esibili sothenga ijuzi ijuzi ngenzela omkhulu umehluko phezu kwempilo yami bazalwane
0: hhayi
7: qhubekani bazalwane uthenga ijuzi ijuzi ye iyaphilisa namanje ena nje senginga-2 months ngingayitholi ngithe nje ngingeke kule nyanga ngingazi izoyithela ngizofuna yona
0: amen usuwakuphona mama
7: ngisuke emawoti
0: shalani unkulunkulu wami ihlobo rit baba
8: ukuwasanibonaangayibrandileekusezile ijuse lekhaya uyokuqala ithengweyo u-andi ngamkuthi ihambe sheza nakha ijuse le uthi ehamba selaaangendiyitshontshe kancane ngayitshontsha kanti ukuphuza phuza ngayiphinda futhi angawuzi umehluko angafika athi ma uyithengeni le juse yakho ukuthi ijuse ijuse yakuyona ijuse manje iyakwenza umsebenzi waseriyalela usizi lobo
0: wasemqhamukaintengethileke
8: manje ngibe ithengani khathi ispeciali sebangibhodla uzima sengiphoqekileke manje useshile ulekofta seshile wathi hhayi ungayifuni uyithathe ukude la ma ngiphoqekilengangiphoqeke lokuza nemvula yakho ingafuni ukuphela side nelilodwa iboshile manje
0: amen shayelani unkulunkulu ehlobeukhona umuntu okay baba
9: ngibonani bazalwane
0: amen
9: ijuice ngisize kakhulu bengiphekthwa i-bp noshukela ngingakwazi nokuyikhuluka endlini esencane kodwa lokho ngathenga ijuice nje yonke into yami ehamba kakhe ngaphisa i-bp noshukela ngisakasebenzisa
0: eyi usukabe ubona baba
9: iclarothi
0: iclarothi nomona ngishale ihlombe
10: Right, Major Prophet DK Smia isahluka bisi gadla ngadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubona kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV genomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ongenwa izifo yenemkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma mtubatuba mpangeni ulundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashelwa lezinombolo 079 6551 813 079 6551 813

Inkinga awembethe lutho. Bible iqinisekisile ukuthi kumele sembathe something. Ubona ngathi uyehluleka endleleni awumbethe lutho. Ulula noma uhamba ayikho into embetheyo. Emhlabeni kudingeka amandla. Uma ungawembathanga amandla emhlabeni ngeke uzenze izinto. Uma amandla ungenawo emhlabeni ungeke uphumelele. Ukuze uphumelele udinga amandla, ukuze uhlule izitha udinga amandla, ukuze wakhe umuzi udinga amandla, ukuze uganwe udinga amandla, ukuze ufuye udinga amandla, ukuze ufezekise amaphupho akho udinga amandla, ukuze ube nemali udinga amandla okuba nemali. Ayikho into ongayenza unguwe nje ungenamandla. Bhayibheli ke iholela abantu emandleni. Lalela kuthiwa vuka wembathe amandla. Yingakho mina uthi omunye ngizowathatha aphi amandla. Lalela, abantu emhlabeni njengoba babona bephithizela behla benyuka bafuna amandla. Noma beyothwala abantu basuke befuna amandla. Noma abantu befuna amavoti bafuna amandla. Emhlabeni ngamandla aphumelelisa umuntu. Lalela, noma umuntu ezokucindezela ucindezela ngamandla. Noma umuntu enzani na empilweni yakho kodwa udinga amandla okuthi akwazi ukwenza lento afuneke noma ngabe icindezela wena noma ngabe njani. Manje wena inkinga yakho awufuni ukuvuka wembathi into ezokuphumelelisa. Yingakho-ke ngampela kule service kulokhu kulezi nkonzo, lezi nkonzo inkonzo yokwembathiswa amandla. Lalela, ngizobe angifuni ukwenza izinto eziningi ngoba sengikunikezile izinto kodwa manje nabanye bakunika izinto bakusikodwa into ongayembethe amandla, awumbathiswanga amandla. Lalela, kunomuntu omunye uhambile wayothwasa efuna amandla, omunye wenza konke. Lalela, uthwasile lo muntu kodwa amandla awekho, akelaphi muntu baze bambize ngomthakathi. Lo muntu uyakholwa kodwa ukukholwa kwakhe kubonakala ngathi into engekho, amandla awekho. Lalela, nabathakathi bayamehlula uyakholwa, inhlupheko iyamehlula uyakholwa, uyathandaza kodwa uthandaza amandla awekho. Awusoze umthandazo wakho waphumelela ungenawo amandla. Wamthandazo wakho udinga amandla. Ukuze kuthiwa ungumthandazo wangempela ngoba usuke unamandla. Ithi iBhayibheli, vuka wembathe amandla. Uma amandla engekho ayisokhe into ongayenza iphumelele. Nginesevisi eninayo, amadeyithi akhona abekiwe. Kula madeyithi ngizobe ngizokwembathisa amandla. Nami uNkulunkulu ungivulele isimanga. Wangibathisa lamandla emva kwesikhathi. Lalela, emva kwesikhathi kunemibuzo engizibuza yona. Lapho khona kwenye inkathi ngibona abanye abantu, uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzophuna usizo, uyaphinda uyabuya, uyaphinda uyabuya, uyamnika iy'nsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma ngimnikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala, uma ngimnikele insebenzo uzophuma ey'kweletini, uma ngimnikele insebenzo izinto zakhe izovuleka, uma ngimnikele insebenzo uzophakama, uma ngimnikele insebenzo kuzoqaqeka ibopho, kuqaqeka amafindo. Hayi, khona kutholakala ukuthi no, usuyamnika iy'nsebenzo zinawo amandla. Khona ku-right kokukodwa nguye ongenamandla. Bebona ukuthi bangenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona. Umuntu ongenamandla, lalela, umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla. Amandla adinga ukwembathwa. Amandla adinga ukugqokwa njengengubo. Amandla adinga ukugqokwa njengempahla yokugqoka. Amandla kumele ahlale kuwe. Amandla kufanele abe khona ngisho limini lwakho ukhuluma. Khuluma amandla noma ukhuluma. Ngisho umlalela, ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla. Uma usawubona wakho engeke, lalela, usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo. Umuntu onamandla noma evuka ekuseni, amadimona ayanqanqazela. Kunqanqazela iy'lwane. Maye wavuka ekuseni wanyathela, kunyathela umuntu onamandla. Ngisho kuthiwa abathakathi bebetshale ini egcekeni lakho. Kunento abangasayenzi abanumzane. Le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyalo uhambe nje egcekeni lakho. Kuqala abanumzane bebevuka baqimbe nje. Kuthi umnumzane uvuka nje uqimbile nesinene. Uyahamba nje la egcekeni lakho, uyabheka nje. Ubheka kwacingo ukuthi mhlawumpe, noma mhlawumpe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumpe okunembobo khona, noma lapho mhlawumpe kube nenki. Abheka iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele. Lalela, usuke etshala amandla, enyathela ngamandla.

Uma ubaba engasena madla ikhaya liyafa. Uma umama engasena madla ikhaya liyafa. Ngoba amandla ayabiwa. Ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo. Umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo. Baba wala ekhaya naye kumele agcwaliswe ngamandla athize. Umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe. Kunamandla ambathwa umuntu eyedwa. Kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali. Kube namandla ambathwa umndeni. Kube namandla ambathwa umnumzane. Kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama. Bese kuba namandla ambathwa umndeni. Ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda futhi ngizinikeze isikhathi lapho ngikuchazela khona ngala mandla. Kunenkonzo enginayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo. Hayi ukuthi ngeke uqashwe, inkinga awunamandla, ngabe usuqashiwe. Qashwa kanjani ungenamandla? Uzoqoshwa ngisho ekuseni, uzothi uqashwa nje ubuxoshwe. Hayi ukuthi ngeke urejistwe, ngabe usurejistiwe, inkinga awunamandla wena. Ulula wena, awunamandla wena, ulula. Uyatakateka ngoba ulula wena, awunamandla wena. Mbatha amandla wena, akhona amandla ngizokubathisa wona. Ngomhla ka ngale ma dates akhona. Lalela, angingene kuma products. Ngoba ngizokutshela lento yamandla. Kukhona obhala kahle othi qina nenkosini nasemandleni ayo amakhulu. Ngoba yabona amandla maye ngeke izinto azenzeke. Ngoba ngisho uvika, ngisho uhlaselwa. Lalela uzowasho uzoyasho amavesi nemthandazo. Kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla. Uthi obhala kahle, uthi qinane enkosini nasemandleni ayo amakhulu. La uthi futhi lo obhala kahle vuka wembathe amandla. Ngisazoqhubeka ngikhulume ngamandla. Lalela. Angikhulume ngovikizitha nangamandla awo. Uyangizwa ngithi. Sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvikizitha. Le bhengela linamandla ekuvikeni izitha. Amandla akhona okuvika nje izitha lu-250 kuphela. Akufanele lenze iphutha lokungabi nalo leli bhengela. Uvikizitha noma abantu bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla. Akhona amandla akuvikizitha okuvika. Izitha noma bayagadla noma benza lalela uvika izitha okuvika izitha unamandla okuvika. Hey uyangizwa ukuthi ngithini? Uthola uvika izitha iphenela 250 kuphela amandla okuvika okuvika nje izitha noma ngabe ziqhabuka kuliphi isayithi makuyisitha nje sibe nebhengela futhi lekha elamandla ele power. Le bhengela uyabhukha uhlale phansi nami. Angidingi ukukhumbula mina ngumprofeti angiyolinyanga ngisonisa ngoma. Ngithwasisa ngithwalise. Angiphehla amagobongo. Angiphothuli. Angezwa ukuthi ngithini? Ngusiza ngale ndlela uNkulunkulu athi ngusize ngayo. Ngigcwaliswe ngamandla. Ngigcotshiwe. Ngigcotshelwe wena. Ngigcotshelwe isimo sakho. Kunebhengela ebiza u-3.5 la ekhaya. Eyokwenza izinto zenzeke. Ungaqali indlima endleleni. Ungafinjwa muntu uma uzokwenza izinto. Ba uvimbeke uqala izinto ziphelele endleleni. Lalela awuvimbeki ke mawuphethe le bhengele le power bhengele la mandla 3.5 hayi ekuchazela yona ngoba vele ichazela abantu abalithengayo uyabhuka ukwazi ukuthi uhlale nami phansi hlala nampela ulithola kimi nje ngqo lona awulitholi komunye umuntu. Bese kuba khona elinye ngaba ibhengela ngaba yini class u-7.5. lalela mina ngizokuphakamisa mina ngisho ukuthi ufungelwe kangakanani. Mina ngizokwedlulisa lapho bathi ngeke udlule khona. Angizwa ukuthi mthini. Mina ngisho sebekutheni bathini bathini. Lalela le izokwenzeka le. Le ufuna ukuyenza izokwenzeka. Zinike isineke nami. Angijahile. Nginohlelo ke olusha la kulamabhengela amabili. Okay. Kakhulukazi leli lika 7.5 noma i-necklace yakhona. Ne-program ke enayo. Ngizozisho ke inhlelo ngoba ngifuna abantu bangene kwi-program ethize. Period of 3 months, period of 6 months. Sisazokusebenza nje. Sisazokusebenza bawazi bemangale bethi kanti sekwenze njani manje. Sisazokusebenza ngisazoqhubeka ngichazekele lolu hlelo lapho khona umuntu angena

Awethu uma unomoya onukayo lalela ngine product eminayo ezokusiza ephungeni elisemlonyeni iphinde futhi le product amazinyo akho kweqe yangizwa iwashabe emhlophe kweqe kweqe isibulale isichitho esikuwe ngaphakathi ngoba lokho kunuka komoya kwesisikhathi kuba yichitho yebo baye bechaza kwesisikhathi ukuthi kusukwenzakalani kwenzakalani kwenzakalani kodwa uzozitholela le ishaya amazinyo abe mhlophe same time mina ngikhuluma ngezinto za same time manje hayi ukuthi azobamhlophe kancane kancane abamhlophe kweqe uqeda manje ngokuyisebenzisa ma uxubha ngayo uxubha ngayo uhahaze ngayo uhahaze ngayo ngiyakutshela nokunye-ke okwenzayo ngayo same time amazinyo abe mhlophe khona manje umoya lowo hayi nya finish unawo ukukwazi ukuthi ukhulume kahle phambi kwabantu efuzo kwabantu ngoba lena inkinga le esingakhulumi ngayo kodwa ehlupha abantu abaningi ngizophinda futhi ngikutsheleke ukuthi omunye kuyaye kwenzeka ukuthi uthole ukuthi unezilonda ey'lapha emathunjini noma unezilonda ey'khona lapha ngaphakathi heyi la ma-product ami aqeda nya apholise lezo zinto lela ezenza ukuthi umuntu abe nephunga ekunika ezibala esemakakeni kanjalo kanjalo nya yintsha sha wena othi uhlushwa iphunga nje emlonyeni noma amazinyo akho agqwalile noma amazinyo akho awaqinile uhlala ukhipha amazinyo njalo ayaxeka uzothola le product amazinyo iyawaqinisa amazinyo iwawasha emoqeqe uqede umoya onukayo iwuqede nya hhayi ukuthi ngaleso sikhathi iwuqede nje ungasaphinda ube nenkinga yomlomo onukayo ngoba inkinga okungakhulunywa ngayo le inzima kwenzima nokuhlela ubeke isandla la ngoba nawe uyayazi inkinga phela uyabona la siyalekelelana la kufanele ngampela ube umuntu ube right sibe nomavuthulula-ke la ekhaya okuvuthulula yonke into okuthiwa ngampela ikakile xa kwezichitho xa kweyini uthole umavuthulula bese uthole umaqondanisa-ke uma ubona iy'nto zakho ngampela ngathi ayiqondani usabathe yaqondani khona umaqondanisa izinto zakho yiqondane ngqo kuningi bakwethu uthole noma 1000 kune-product insebenzo yemali uma 1000 uma ubona ukuthi imali iyakuphika imali iyakubalekela uthole uma 1000 ake ngikuthandazele ngoba isikhathi sesikanje awuthatha amanzi neglasi ngaleli minithi nje lilodwa gijima ngiyazi lilodwa lenye iminithi ngiyakukhulekela manje unkulunkulu wami uzokwenzela umusa unkulunkulu wami uzokuhawukela ow singamtholaphi unkulunkulu nje ngalo unkulunkulu ongasibaleli namacala ethu phila kuye ukuhlala kuye kunokuphila okuphakathi siyambonga lo nkulunkulu ongafani nonkulunkulwana abagcwele emhlabeni ongumnikazi wakho konke ongumenzi wakho konke okonke kwavela ngaye ow ongunkulunkulu onamandla nowazekayo sesithi nkulunkulu ewe nkulunkulu wena owaziwayo nikazi wempilo nampa abantu bakho ngiyabakhulekela ezidingeni zabo ezinhlobonhlobo nasexhakekeni kwabo bathwele imithwalo bayasikwa owu benzela umusa nkulunkulu bangahlekwa ngabantu baze bababuze ukuthi kanti useshonephi unkulunkulu wabo baba yenzela ubuhle begama lakho ngikhulekela la manzi kuyabe kusaba ngamanzi ajwayelekile kepha kwe-healing water mawalwe nozifo alwe nomoya babi owu abaphilise nkulunkulu wami yazi ukuthi kwenza konke futhi icebo lakho ngeke libhinjwe you are alpha and the omega the beginning and the end who was and is to come we bless your name we acknowledge your lordship you are God indeed alpha and the omega lord we appreciate you we acknowledge your lordship of God in the powerful name of Jesus we bless your name siyabonga siyabonga siyabonga siyabonga siyabonga siyabonga siyabonga ufanelekile uyadumiseka thatha la manzi uchele ngawo egcikeni kwesikhashana waphuze kancane ukuze akulaphe izifo uwasebenzise manje uwaqede la manzi anamandla agcotshele ukuthi akusize khona manje in the powerful name of Jesus ungagodwa inomboro zase-ofisini lami u-079